8:10 in the morning. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome back here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mams DJ Max. Diba? Kalahain mo yun. Balik ere tayo mga kapatid mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Panibagong 4 na oras ng ating pagsasama-sama na walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. DJ, pag-good luck po sa mga taga-Sola exam po namin ngayon. Ay! Nag-exam kayo! Good luck ha sa mga taga-School of Our Lady of Atocha na

sumikat ang araw, naka-declare po ng cancellation or suspension ng klase pero sa mga kindergarten. Dito sa Santiago City ha, di ko lang sure sa mga Karatig bayan natin dyan. Maging updated na lang din po kayo sa mga lokal na pamahalaan ninyo sa mga postings nila. Basta dito sa Santiago, suspended ang klase pero sa mga kindergarten po. And guess what? Day 1 ngayon ng ating Tapsians dyan sa may Taps Alicia, Rojas and Cagayan Campus, pati na rin po dyan sa may Vizcaya Region. Hello po sa inyo dyan! Welcome back! Welcome back, Balakuba! Sa mga Tapsians nating nagbabalik dyan, balik-aral. O, kung meron tayong balik-alindog, meron din tayong balik-aral. Buti na lang hindi ganun ka-traffic papasok ko ngayon. Nahapon talaga, grabe! Parang gusto ko na lang isumpa yung sasakyan. Parang gusto ko na lang sabihin na ba't kasi na-invento ang sasakyan, di sana lahat tayo naglalakad na yun. Yung bagal sana ng progress. Grabe naman pala na i-relate ang progress doon. Hahapon, sumakit din yung aking tiyan. Ano ba naman yan? Sunod-sunod ang kamalakasan sa unang araw. Salaanan to nung karindir yung kinainan. Wala bang question ngayon? Meron na. Sabi ko kasi dun kahapon doon sa karindir yung kinainan ko. Itatopic ko to ngayong araw. Paano kaya malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karindirya? Ayan nating question of the day ngayon, mga kapatid, di ba? Napakalalim. Tila bagay na resolve nito ang problema ng bayan. Good morning kay Engineer Jim na nanonood sa atin ngayon. Nasaan na yung libre kong Halo Blocks? Chocolate tayo. Huwag na tayo sa ganyan. Doon na tayo sa chocolate. Pa-congrats naman, Sir RMP na ako. Uy, registered master plumber na si Engineer Jim. Burger ka na garo dito, engineer. Hihintayin ko yung libre mong pagkain dito. Ha? Hindi yung puro pa-congratulate lang. Dapat meron din pakain. Huwag na yung ikaw yung kakainin. Makunat ka na masyado. Kumunat ka na kaka-exam mo. Anong field of engineering ka, Engineer Jim? Geodetic, civil, electrical, electronics, civil. Baka meron ka diyang flood control. Magkaiba ba yung structural engineer sa civil engineer, Engineer Jim? Pakisagot nga po. Sumasagot ka naman pala, engineer, di dapat asa na yung libreng pagkain natin dito? Pwede namang pwede namang Food Panda, charge mo sa'yo. Tapos dito mo i-deliver sa address ko, di ba? Ito talaga ari naman, puro na lang pabati, wala man lang daw, bakit? Ba't di ka naka-live, sir? Naka-live ako, LJ. Nanonood ako sa radyo, Maganda yan, pagpatuloy mo yan. Naka-live ako, nagda-drive ka lang talaga? Pareho na hindi, sir. Ha? Ano na naman yun, engineer? Ikaw na naman nag-gets yan. Anyway, ang ating text line 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. Ang ating katanungan, sapagkat meron akong hinanakit sa kinainan ko kahapon, paano kaya malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? O, diba? Napakalalim. Again, paano kaya malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Eto pala, kani LJ. Andito ka na naman. Pwede ba lumayo-layo ka sa live ko? Hindi ako natutuwang nandito ka. A big shoutout sa mga listeners po natin sa kanika ng mga tahanan na sa mga sandaling ito'y hinehele ng aking boses. Sa mga may edad na dyan na medyo inaantok pa, itulog mo na lang yan, di ba? Sa mga Gen Z dyan, hello? Karoon na hinanakit kahapon. Engineer, nasa na yung yung almusal? Wala bang pagkain dyan? Puro nood-nood lang, walang libre. Parang ibang panahon ngayon. Speaking of weather, ingat-ingat tayo kasi uulan, aaraw. Yan na nakakapagdulot ng lagnat, ng trangkaso, ng sipon, ng ubo, at ng kung ano-ano pang sakit yan. Totoo. Hindi yung naulanan ka lang sa ng panandalian, lalagnatin ka na. Hindi totoo yun. Ito yung reference ko si Doc Alvin dito.

Nakadulot daw ng sakit talaga or ng lagnat is yung pabago-bagong panahon. Okay na, inova ko sir, nagpalit na ako ng baterya, double A. Maganda yan. Anong tatak? Everready Energizer. Saan dun sa dalawa? Kasi maganda yung dalawang yun. Baka Duracell naman pala yung pinalit mong baterya dyan. Agagang nangungulit. Good morning sa mga ano natin dyan, mga listeners natin sa palengke, sa mga sasakyan, sa mga schools. Sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito ng mga magulang ng mga topsians natin, good morning po sa inyo. Naway maganda ang gising ninyo. Panibagong araw, panibagong trabaho, panibagong pakikipagsapalaran bilang alipin ng salapi. Ang hirap mo naman mahalin Pilipinas. Ang hirap magpayaman. Dalawa lang yung ano eh, yung ano dito, yung paraan para mabilis na yumaman. Isang liga, isang illegal, isang parehas namang illegal. Shout out sa tama ka na LJ. Kahapon ay nag-iskandalo kami sa night market eh, di ba? Maumulan bigla nang hindi ine-expect. Ayun, di ba? Yung iba nagsisilong, kami naman naglakad sa gitna ng daan ng nakatrapal. Palaban, kumbaga. Sa mga nakakita sa amin kahapon na naglalakad habang nakatrapal, hayaan nyo na yan. Gusto lang kasi naming masulit yung night market. Yung tipong non-stop. Paano ba mag-block dito sa TikTok? Block mo nga ito saglit siya, ito si LJ. Again, ang ating text line 0935-810-8217. At para swertihin ka ngayong araw kapatid, i-like, follow, and share mo ng aking FB page. That's DJ Max. Para updated ka rin sa buhay ko. Kung gusto mo ng kakulitan, pwede mo akong i-chat doon. Magre-reply agad ako. Mabilis akong mag-reply. Hindi ako katulad ng iba dyan na kapag nag-chat ka next week pa masisino. Wala akong pinapatamaan kung sino yan. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Imagine Dragons with the song called Bones. Back to back with One Republic's I Ain't Worried. Right here at the 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. Enjoy the following songs, mga kapatid.

0: Nasaan yung assignment mo sa mat?
1: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
0: yun lang.

0: That was Hotel Room Service by Pitbull, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course, still here, mine's DJ Max. Till the hour of 12, noon po tayo magkakasama-sama. Huwag walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Ayan ang paulit-ulit nating sinasabi para sa mga iniwan dyan. Ay, hindi kayo magsisi sa huli, diba? Anyways, kanina, meron tayong mga viewers and listeners dito sa ating pag-ere. Mga estudyanteng makukulit eh, no? Yeah, our text line still goes at 0935-810-8217. At nakaka-pressure lang na may mga estudyante tayo dito na kumakaway-kaway sa atin ngayon, diba? Yeah, and our question of the day goes this way. Paano kaya malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Ito'y paglalabas ng hinanakit ko doon sa kinainan ko kahapon. Ganun pa lang pakiramdam kapag kumain ka ng medyo panis na or medyo maasim na yung ulam. Medyo masakit ang tiyan pero wala kang magawa kasi walang malapit na CR. Again, paano kaya malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Big shoutout sa mga estudyante natin dyan ngayon na nagme-merienda. Na parang kaaga nyo naman mag-merienda, guys. Magdala naman sana kayo ng merienda dito, hindi yung puro silip at kaway lang. Puro kaway-kaway lang kayo dyan eh. Parang ano lang, yung puro amba, walang bitaw. Ganun ba? Again, paano malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Masyado kong dinamdam yung hinanakit ko kahapon. Ay, big shoutout po pala sa mga nakasama natin sa night market kagabi. Mga nakakilala sa atin. Nakalain mo, nakikilala pa pala ako. Kaya like and follow nyo na rin po ang aking official Facebook page, that's DJ Max, kasi may lumapit. Ikaw po ba to? Sabi. A message from Roseanne Flores says here, yung di mo lang nakain DJ ng 2 hours, panis na kaagad. Ibig sabihin yan, kahapon pa yan, ininit lang. Malamang sa malamang ininit nga yun eh, no? Parang ang bilis na itong mga to. A big shout out kina, di ko makita yung pangalan. Ang dilim ng mga pangalan nyo, guys. Sino to? Wait lang, di ko makita yung ano eh. Yan, di natin makita yung pangalan. Big shout out kay... Di ko makita yung mga pangalan ninyo. Pwede pasulat na lang. Yan, kasi hindi natin mabasa yung pangalan nila, guys. From Entrina Melinang, aga-aga pa pero paubos na, literal na kahapon pa pero ininit lang. Gano, sa bagay, minamadaling ano eh, no? Minamadaling ibenta, kumbaga. Yun yun. Parang may makukulit DJ sa background mo. May mga estudyante po kasi makukulit na nakikinig sa atin ngayon. Ito yung sabi ko eh, mukha akong ano, nasa Zoom. Na bigla-bigla na lang ano, may mga ano, dumarating. But I'm loving that vibe. Pag nasa unahan, ginagamitan dapat kasi ng FIFO DJ from Jamie Sebastian. Kaya nga, di ba? First in, first out. O kaya yung mga mabilis mapanis, eh, dapat, ano eh, binababaan yung presyo, gano'n. Nandyan po ba si DJ No Name? Wala po. Busy si DJ No Name sa pag-ano ng kanyang, ano, ng kanyang program. A big shoutout to Colleen Manzano and Glare Caramancio na social. Ang social naman nung pangalan, nung apelyedo. Caramancion. Diba? Parang tad-tad na nga, puro mansion, gano'n. Ako, ano daw pa shoutout kay? Kanino? A big shoutout to Aleya Santiago and... Sino na to?
1: Mayor Beno.
0: Ayun, diba may namumulit sa live natin ngayon? Hindi natin mabasa yung pangalan eh. Baka pwedeng pasulat na lang yung mga pangalan na mabasa. A big shout out to Grade 8 Diamond na nangungulit sa ating live ngayon. Francis, tama ba? Anong pangalan nito? Ah, Prince. Ayan, a big shout out to Prince Tabili na yun. Ang kukulit. Ganun pala yung pakiramdam na kapag live ka, di mo mapigilan na. Good morning, sir. From It's Me, Leth. A big shout out to Leth. Sabi dito ni Joanne Jirai, di mo panginunguya pero durug na. Halatang ano talaga, ininit na lang yung ulam eh. A big shoutout din sa mga former students ko na nanunood ngayon sa live. Mga former students ko dyan sa may kabilang school noon. May nanunood sa atin na dating DJ. Hindi pala, kasamahan kong DJ noon sa kabilang stasyon. Grade 8 Diamond. Saan ba yung room ng Grade 8 Diamond? Ng ano nga, mabomba. Mabomba ng pagmamahal. Ayan. Mahirap yung ganyan na ano, makasuhan tayo. Our text line still goes at 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That's DJ Max. Our question of the day, paano mo malalaman na kung kahapon pa yung ulam sa karinderya? Opo, dinadamdam ko. Sir, watching from Sagana. Uy! Big shoutout sa nunood sa atin ngayon dyan po sa may Sagana, Santiago City. And a big shoutout sa 70 million viewers natin. Natanggal ko tuloy yung shades ko ng di oras eh. No? Dapat eh, dapat ano? Ano bang dapat gawin dito sa mundo na to? Parang masyado na umano. Parang si Papa Dudut si Sir ah. Ganon, kaboses ko si Papa Dudut. Ako kulit ng mga bata dito. Asan na ba merienda? Wala bang ano dyan, pamerienda? Sa tumatawag po sa ating text line, kaya nga siya tinawag na text line, para mag-text, hindi para tumawa. Mangulit yarn? Hindi ba pwedeng ano, mag-text na lang? Sir Fidel, pa-shoutout naman kami here sa Jones. From Sir JM. A big shoutout po kay Sir JM na nanonood sa atin ngayon dyan po sa my Jones Isabela. And a big shoutout po sa 1.5 million likers natin ngayon. Pa-shoutout sir, watching from Balintocatoc, Santiago City. A big shoutout po sa viewer natin from Balintocatoc, Santiago City. Parang ano ah, parang karamihan ng ano, nanonood sa akin ngayon para makakilala ko. Gusto ko yung mga di ko kakilala. Yung mga galing sa ibang bansa. Habibi, gano'n. When it's a bit sour, it's already sour. In short, kapag maasim na dahil panis na, sabi ni Lynn Jubilin. Jubilin pala? Binabaligtad kasi ang pangalan. Ano-ano niyan? Anong thought process ang binabaligtad ng pangalan? I-shoutout mo kaya, DJ, yung pangalan ng karinderyang kinainan mo? No. Although ano naman, sinabi nila na, sir, ano na, pasensya na po, kahapon pa po pala yan. Umingi naman sila ng konting paumanhin. Konti lang, mga 7%. Hindi kasi alam nila na ano, na panis na na ano, na-display lang daw ng di oras. Hindi daw nila napansin na na-display pa pala or nainit pa nung kusinero nila. Kaya, forgiven. At the same time, bumawi naman sila, nagbigay sila ng dagdag na ulam. Yeah. Ensinyan ako dati, sir, nakikita kita noon. Saan mo ako nakikita? Sa parking lot, sa karinderya, sa 7-Eleven, sa Chubb. Sa Chubb? Alat na ano eh, no, mahilig sa BEC po. Ah, BEC. College or senior high school, junior high school or elementary? Ito na naman yung mga makukulit na ano eh. Magsipasok na nga kayo. Anong oras ba iriring ang bell na yan para magsipasok naman na itong mga to? Sa nagsasabing kaboses ko si Papa Dudut, eh, dudutin na kita yun. Sabi ni Doc Reynald, kaboses ko si Katon Ying. Yung isa naman, kaboses ko daw yung isang DJ dun sa ano, kabila. Yung isa naman, si Papa Dudut. Yung iba naman, sinasabi, ewan ko ba? Teacher ko po si Ma'am Amina last year, STEM G po. Uy, Amina makatanong. Ang teacher nating puro tanong na lang, walang ibang ginawa kundi magtanong eh, no? Si Katon Ying. Sabi nga, sabi ni Doc Reynald, gaboses ko daw si Katon Ying. So hindi pala ako pang FM radio station, dapat pang AM ako. Komentaryo kumbaga. Sa mga korap na politiko dyan, mga ganun dapat ang binabanata na. Sir, sabi mo, kalbo siya. Ha? Sino sinabihan kong kalbo? Si Amina, hindi kasi, niloloko ko siya noon na bakit naka-cover kasi ng husto? Hindi ba pwedeng pakita kahit konting buhok lang? Siguro kalbo ka, kako lang sa kanya. Ikaw ha, Jane? Anong pangalan dito? Nang mai-report nga kita dyan. Sabi ni Recio L. Pam, yung adobong manok sinasahog pa sa pansit bihon na puro toyo. Yan, ah, diba? Minamadaling iano yan eh. Pero hindi ah, di ba matagal mapanis ang adobo kasi toyo yan. Ah, I don't know ha. Ang alam ko pag toyo yata matagal mapanis. Yun yung pagkakaalam ko. Pero kung ano, edi sige, mabilis mapanis pala. Anyway, let's get back to the music. Shout out from US po, University State. Galing. I've got here a song from Teo Cruz with a song called Dynamite, back to back with the Black Eyed Peas. The time, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max.

That was Bob Lee by Colby Kylie. Only here at Still Here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. We're down here with the Greatest Love Song Program till the hour of 11. Then later on, we'll transition with the Lunch Break Show. Papatunay na makakasama ninyo hanggang inyong pananghalian. Mahaba-habang oras na ating pagsasamahin. Nabig shout out to LJ, says you're on the way. On the way na rito? Harap sa pagkain niya. Our question of the day, since may sama nga ako ng loob sa karindir yung kinainan, paano mo malalaman, paano mo malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Again, paano mo malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Shout out, yeah, from Quezon. Quezon where? Quezon Isabela, Quezon San Isidro Isabela, saan banda yan? Kapag may bubbles na yung ulam, sabi dito ni Kevin. Grabe naman pala. Nalagyan ng umano na umangat yung sebo. Quezon San Isidro. Uy, baka kilala kita. Parehas tayong taga Quezon San Isidro. Ah. From Texter 4971 says here, heaven knows po, pa-request po DJ Max. Good morning. We'll be playing that soon. Pakiabangan na lang Texter 4971. At least may papangako kasi may pa-play natin yan ngayon. May bubbles na yung ulam. Natalisigan lang, gano'n, ng Joy. Ay, promote pa yung Joy dishwashing liquid. Ano. Kapag may munggo pa rin kahit Sabado na, bakit? Pa-request po DJ Awit ng Lupa. Paano dito ka, Benz? Trabaho ka. Si Raul talaga to si Benz. Awit ng Lupa pa. Mamaya, actually, dinownload ko yan sa console ngayon. Alam mo, naalala ko kasi yung caravan sa Tugigaraw kada naririnig ko yung Awit ng Lupa. Diba? Mamaya, i-play natin yan, Awit ng Lupa. Ikaw po yung nag-guest speaker sa MLQ nun quiz. Totoo ba? Hindi ko matandaan yan. Shout out kay Kuya! Ang dilim eh, di ko man, Marjun. Marjun Agustin. Ayun, napaka-pogi eh. No? Kakaiba talaga to si Sir. Tagay na, Sir, tagay na. Saka ako ginaganahang magtrabaho, DJ, pag naririnig ko yan. Eh. Okay, ito yung mantra ng Team Caravan, yung Awit ng Lupa. Kahit ako din eh, kaya ako nga dinownload ko yung kanta na yun dito. Ang lakas makapag-boost ng energy, yung Awit ng Lupa. Diba yung Sayaw Tibalitok ng Alicia Isabella. Ganda niya na, nung step nila, tsaka nung kanta. Nag-trending talaga sila dahil dyan. Diba, nakilala yung, yun? Basta may balitok yun, nakalimutan ko na naman. Bakit John Ray kapag may munggo pa rin sa Sabado? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ininit lang yung yung mga pagkain. Ganun ba yun? Kapag may munggo pa rin sa Sabado, hindi ba pwedeng nagluto lang ulit yung kusinero? Pag panay, CR ka na after mo kumain. Eto ang legit. Yun nga yung nararamdaman ko kahapon. Parang kaya ko kumukulo yung chan ko. Okay naman siya. Tapos hindi ko naman directly na naramdaman or na-experience agad. DJ Tagasan ka, same, bawa kasi tayo. Totoo ba, Daddy Tantan? Tagano po ako, ang father ko po nag-originate talaga sa Tumawini, Isabela. Although born and raised from Reyna Mercedes, then may mga kamag-anak kami from Cabagan, Isabela. Ngayon po nagre-reside ako sa Santiago. Di ba wala dun sa nasabi kong mga lugar? Taga dito po ako sa Santiago City, pero yun nga, yung father ko from Tumawini, dyan po sa may Balug. Sir, saan ka? Sabi ni LJ, andito ako sa booth. Kung magdadala ka ng pagkain, LJ, hindi ko makita yung naka-live pa ako. Pakisuyo mo na lang dyan sa mga andyan ka sa labas? Wait lang, naka-live pa nga ako, ipaisuyo mo na lang dyan, baka pwedeng paabot na lang po, gano'n. Kailangan pa pala natin mag-picture, ikaw naman. Eh baka pag ayuda'y ayuda. Sir, pag onti lang ang taong kumakain. Ay, yun lang, kapag kukunti ang taong.
LJ. Andyan nga sa may gate. Saan ka banda? Sa likod? Sa side? Nakikita mo ba yung Chevrolet na itim dyan? Ipakisuyo mo na harap. Ay, dun sa may parking lot ka. Pasok ka sa may parking lot, kapatid. Ikaw talaga. Andyan yun. Tapos may makikita kang ano. Kasi sa likod yung ano, yung entrance talaga. Iikot. Kasi ano nga, under construction yung building dyan sa harapan. Si LJ parang di nagtitink eh. Nakadikotse pero di marunong magthink ba? Nakikita ka bang umaano dyan sa harapan? Under construction nga eh. Sir, pag onti lang tong saan ko iaabot? Sa ano, basta may makikita kang tao sa likod. Tapos yun na. Pakisuyo lang po kay DJ Max. Ako po yung may utang sa kanya. Utang ng loob. Ganun. Utang na battery na ever ready. Shout out kay LJ. Lika na, dito na ako sa Chevy mo eh. Malapit ka na. Doon ka na sa may gate. Naka-live pa nga ako. Ito nakikipag-usap habang naka-live. Parang ano, parang di nag-aral ng research ng grade 12 siya. Product mo ng ano ha. Your daily listener DJ Max from Ilagan City. Shout out RFC Gas Lulutan Branch. Uy. Big shout out po sa listeners natin dyan sa Ilagan City. RFC Gas Lulutan Branch. Andyan ako nung Sunday sa Manila ano po. Iwan ko na dito sa sakyan. Si Raul talaga. Hindi, meron dito yung drop-off point, yung may tent sa may gate. Malapit, kung nalagpasan mo yung Chevy ko, ay, umikot ka ba? Ayun, may nagpapa-shoutout. Shoutout, Marcelino Bakay na nagtatrabaho sa construction site. Oy, Sir Marcelino! Napakasipag naman pala. Sino po ba to? Si Sir Marcelino? Kakaiba naman pala. Alam mo, sa totoo lang, yung mga ano, mas batak pa tong mga ano eh. Mas batak pa yung mga construction worker kaysa sa mga nagji-gym. Natry ko makipaglaro ng basketball dito sa mga to. Mas sumakit pa yung katawan ko, nanunood lang. Sir Marcelino Bakay! Iba talaga ang napakalakas eh. Demanding ka, labas sakay. LJ, naka-live nga ni, di ba? Alam mo naman, trabaho, trabaho. Ikaw naman, di mo naman dinatiming eh. Wait lang, maya. Pag onti lang daw ang kumakain sa karinderya, siguro may record na yun kapag gano'n. May record na yun na, anong tawag dito, na gano'n ng panis, na pagkain, gano'n. Okay na, sabi ni LJ. Anong okay na? Nasa na yung chowking na yan? Mamaya, kape lang pala yan, hindi chowking ha. Ikaw, LJ, pinagbibibiro mo ako ha. Uy, eto na yata. SB naman yata to. Starbucks, hindi naman chowking. Napaka-social talaga. Marami salamat kapatid na LJ sa pagpapaabot ng pagkain. Sineryoso talaga yung pagpapadala. Ay, chowking nga talaga. Thank you, sir. Sa mga listeners natin dyan, may nagpadala na po. Sino susunod na magpapadala? Ang magpapadala, siswertihin sa exam nila ngayon. Ang hindi magpapadala, mamalasin yan. At the same time, maraming salamat kapatid na LJ. Kalahayan mo yun, nabudol ko to. Huwag kang mag-alala kapag nagkaroon ka ng problema sa research mo, akong bahala sa'yo. Let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Akon with a song called Lonely. Back-to-back with Shaggy's Angel. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was Michael Learns to Rock with a song called 25 Minutes, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Actually, that song was paired with a song from Rick Price with a song called Heaven Knows. 9:43 on the clock. That is our Philippine Standard Time for those of you guys na hindi pa rin nakasynchronize yung mga oras nila sa tamang oras. Yan po ang ating oras. 9:43. August 5 is our date today. Para sa mga di na alam ko anong petsa sa kalendaryo. Isang mga may utang dyan, magbayad na kayo. Baka due date nyo ngayon, di ba? At least pinaalalahanan kita. A big shout out again to LJ for bringing this chowking dito sa ating station ngayon. Thank you sa pagkain, brother. Ay, baka talaga? Sana meron ba tayong mabudol dyan ano, na magpaabot din ng pagkain. Pero wag today. Bukas naman na. One at a time. Kasi baka di ko makain lahat. Sayang lang. Mapanis. Magaya dun sa topic of the day natin na paano mo malalaman... Paano mo malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Again, paano mo malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Eh kung sa tingin mo, may alam ka dyan, may ideya ka para naman na, ang tawag dito, mabalaan natin yung mga listeners natin. Padala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Paki-like and follow nyo na rin po yan. Eh. Nag-demand? Nag-kidding aside. Totoo nga, paki-like and follow nyo naman. Nang maging aware din kayo sa buhay ko, diba? Di yung puro kinig-kinig lang. Suporta ang tunay, kumbaga. And I guess our Tapsians are having their break time. Pero parang nag-ring na yung bell. At hindi pa kayo bumabalik, ha? Balik na nga kayo sa mga classrooms ninyo. Sayang ang oras na naman may natututunan. De, joke. Break time. Siyempre kailangan na rin naman ng kumain. Ano? Kapag pink na yung hotdog sa menudo from June. Yun naman pala. Pink na hotdog, ibig sabihin masyado nang nababad ng matagal sa ano. Sa mantika, ganun. O kaya sa sabaw. Nag-pink na, ano. Maya-maya may amag na yan. Big shoutout sa mga kasumahan natin sa industriya ng radyo na nakikinig sa atin ngayon. Bakit nandito na naman kayo? Ako na naman ang tampulan ng inyong pinapakinggan. Ako na naman ang pinapakinggan ninyo mga kapatid. Sir, pa shoutout nga po kay Lionel Quebral. Tama po ba yung pronunciation ko ng last name? Big shoutout to Lionel Quebral. Or yung first name, mali yung pronunciation ko. Lionel or Lionel? Ah, tama. Okay. Lionel Quebral from Fangs. Lapit ng pangalan eh, no? Fangs? Saka naman pa ng pangil. Amoy bagang. Bagang! Eh. JB Suarez. Medyo mainit na rito. Kailangan ko nang buksan yung aircon mayaman. Pag pink na yung hotdog sa minudo. Sabi nga ni Queenie kanina, pagpanay CR ka na after mo kumain. Kahapon hindi ko naramdaman yan na CR after. Kumbaga ano, 2 hours after kumakain yung pagkain. Kasi nung ano, nung nakain ko na, naubos na yung isang ulam, ganyan. Sa alam ako sinabihan na ano, nagulat kasi ako, yung mukha nung nag-serve, parang nasya-shock sa akin. Na, sir, nalasahan niyo po ba? Sabi sa akin. Medyo maasim ate, kaya kung di na lang ako nagreklamo. Kasi ako yung tipo ng tao na ano, ayokong dinadaan sa init ng ulo, o kaya yung nakikipagdiskusyon, eh kung ano yung hinain mo yun na, di pag may nangyari sa akin, bahala na lang yung Diyos sa'yo. Hindi naman pala ako ano, mareklamo. Hindi ako mareklamo. Eh yun, biglang sabi, sir, pasensya na po, kahapon pa kasi yan. Eh, hindi ko nasabihan yung ano ko, yung server ko, sabi sa yung may-ari mismo yung nag-assist pa sa akin. Only to find out, kahapon pa pala yun, at the same time, eh, maasim-asim na nga. Yung binawi, tapos sabi, libre na yung pagkain, binigyan ako ng panibagong ulam at kanin. Until such time, wala akong binayaran. Then, pagdating dito sa station, sa booth, 2 hours after kung malamutak yung mga pagkain na yun, ayun! Medyo sumipa sa ano ko, sa large intestine ko na we're here, kumbaga parang ganun na yun. Oy!
may nakikinig sa atin ng ating pamilya. Big shout out sa aking kuya at ate. Kay Kuya JB Bacani at kay Ate Fedeline Bacani, kay Ate Nene. Kasama ko mga pamangkin mo at ate mo, biyahe kami. Big shout out sa aking mga pamangkin na Freak si Gian na uy, napakatalinong bata nito. Galingan mo ha. Tandaan mo, walang bawang aanga-anga. parang lolo mo naman na ako. Parang ako si Papa tuloy sa mga oras na ito. Pagbuhay lang si lolo mo, pag andito yun, ako sasabihan yun. Proud na proud yun sa'yo. Kung gaano naging ka-proud yun sa mga anak niya na matatalino, ganun din yung sasabihin yun sa'yo. At sa kanya mga kapatid, si Atalia Jam at Amara J. Napaka-social ng mga pangalan. Napaka golden. Sila po yung nakikinig sa atin ngayon sa kanilang Nissan Navara na kulay puti. Pag may nakakasalubong po kayo dyang Nissan Navara na kulay puti, pakitagis nga ng konti. Mukhang on the way yata. I believe si Freaks ay nag-aaral sa Tugega raw at accountancy ang kanyang kinukuha. Nakita ko kasi yung kanyang mga stories. Accountancy, galingan mo kapatid ha. Galingan mo pamangkin. Sa'yo umaasang mga korap na ano dyan. Mga korap na may mga tinatagong kababalaghan ng negosyo. Pa-shoutout po kay Don Manalo. Uy, Don Manalo. Para may kakilala rin akong Don na isa. Don Manalo. Ayan, na big shoutout po pagbati mula kay Alexi. Uy, may nakikinig rin sa atin na ano ha, isa pang DJ. Uy, tambayan ng mga to. Big shoutout. Sabi rito, good morning DJ Max. Listening kami dito sa canteen. Pa-shoutout sa mga non-teaching staff ng Rizal National High School, if I'm not mistaken. Pagbati ito mula kay DJ Cuber. Ma'am Ken, Ma'am Normelia, Ma'am Badet, Ma'am Janet, Ma'am Fredeline. Ay, wag na daw siya. Sorry, late ko nabasa yung dulo. Sorry, DJ Cuber. Happy listening. Diyan po sa may Rizal National High School. Ayan. DJ, wala ka nang balak magturo. Sa ngayon, wala. Sa ganitong kalala na sitwasyon ng edukasyon, sa ganitong kalalang dinaranas ng sistema ng edukasyon at mga estudyante matitigas ang ulo, tila bagay ang hirap na makipagsabayan sa totoo lang. Dito na lang tayo sa radyo, habang nagnenegosyo, at least gumagalaw, one at a time. Paulit daw! Si DJ Cuber naman, julit-julit. Ayan, na big shoutout po sa mga non-teaching staff ng Rizal National High School kay Ma'am Ken, Ma'am Normelia, Ma'am Badet, Ma'am Janet, and Ma'am Freddy Lee. Kaganda ng mga pangalan. Napaka-professional ng mga pangalan. Parang maglo-loan na yan. Shoutout po from City of Ilagan, Isabella, Family Labugin, Venida Mendoza. Maraming salamat po. Hello there! Anina sa live ko, ang daming nagtatanong kaano-ano kita. Malay ko sa inyo, kayong napadpad dito sa live. Mga taga Tumawini daw sila at saka mga taga... Burgos Isabela. Ang alam ko kasi, may mga kamag-anak kami dyan sa Tumawini, sa Reyna Mercedes, sa Kabagan. Ewan ko sa ate ko, mas nauna siyang sinilang. Kaya ate Nene, kung marami ba kaming kamag-anak dun sa mga nabanggit kong bayan. Basta alam ko, Tumawini lang. Last Sunday, nandun kami. Dumalaw kami. Oh, tama, last Sunday nga, nandun kami sa may cementerio. Dumalaw sa aming itay. Pa-shoutout po kay Sir Armando Melchor, shot na from Ingo Vibes. Siner mo pa, sabay aya ng shot eh. Pag ikaw, sinatgan niya. Thank you DJ Max. Mula kay DJ Cuber. Batiin mo rin naman ako sa programa mo tuwing Sabado. Pang umaga ka ba DJ? Kasi baka magkaano tayo eh, magka time slot na 8 to 12 din kasi ako pag Saturday. Apang gabi si DJ Cuber. Madalaw ka nga dyan, bulabugin lang kita panandalian. 6 to 10 same time. O abangan nyo po si DJ Cuber mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi sa programang pangkalusugan, di ba? Atin sa inyo ng ano na yun? Bionic. Ay kuya, nakikinig po ako sa radyo habang nagtatrabaho po sa Water World Grand Resort. Uy!
Baka naman po, kasi gusto ng anak kong mag-swimming, baka naman po pwede kaming mag-swimming dyan this Saturday ng libre. Nang goyo pa, eh. Mag-guest ka, sabi ni DJ Cuber. Sure, mag-guest ako dyan ng Sabado ulit. Namimiss ko nang makisit in sa'yo. The Saturday Night Vibe, yung kanyang programa with DJ Cuber. Isama ko yung pamilya namin, sila Kuya JB, Ate Nene, at yung mga pamangkin ko. Mag-swimming po kami dyan sa Waterworld. Yung libre, ha? Kung walang babayaran. Libre entrance. Ito yung nakagisnan naming resort nung bata kami. Ay, sabi ni Kuya JB, ano ba yun? Wait lang, nakalimutan ko. Ito mahirap kapag ano, apat-apat yung computer. Ay, papasyal kami dyan sa dapat kuya, ano, meron kaming ano dyan. Pang malakas ang pansit kabagan, yung tipong di ko nakakayaning mag-drive. Naano lang, naligaw lang kami dyan kuya. Sinadya lang talaga namin sa sementeryo at nagparamdam ang ating ama sa aking panaginip. Parang ano eh, parang may naitatagong yaman na kailangang maibahagi sa ano, sa ating magkakapatid. Parang may nakalimutan siyang ihabilin na pamana. Parang nakalimutan niyang sabihin, o Toy, eto yung sayo, eto yung kay Ate Nene mo, eto yung sa bunso, eto yung kila Kuya Peter mo, maaga. Papa naman kasi nakalimutan magpamana. Jiga doon, bulabugin natin ang, ano yun? Bulabugin natin ang Earth, sabi ni DJ Cube. Ingat-ingat po sa lahat ng mga nagmamaneho sa aking bayaw, Kuya JB, at sa kanyang pamilya, kay Ate Nene, sa aking mga pamangkin dyan, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Moonstar 88 with the song called Ang Pag-ibig Kong Ito. Back to back with Lizelle Garcia's Gisingin ng Puso. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, DJ Max. Enjoy the following songs.

Lowest EGOT by over October, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. 10:15 on the clock for those of you guys na hindi pa rin nakasynchronize ang kanilang mga orasan. Sa tamang oras, our Philippine Standard Time is 10:15. August 5 is our day today. Para sa mga may bayad, ay may mga utang dyan na kailangan na magbayad, due date nyo ngayon, August 5. Sa mga home credit user, ganyan. Sa mga Skyro, Billy East, diba? Yeah, anyway, we still get our question of the day. Funny it may sound, pero yun yung gusto kong i-topic ngayon, i-question of the day natin. Yun. Kasi yun nga, diba, nakarelate ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko kahapon. Paano kaya malalaman kung kahapon pa yung ulam sa karinderya? Again, paano kaya malalaman kung kahapon pa yung ulam sa karinderya? Kung meron kang nais ibahaging kwento, ipadala mo na sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. From Texter 0771, hello DJ Max, good morning, pa-shout out to my one and only love, Shella May Sagayaga. Sagayaga, tama po ba? Tama yung pronunciation ko ng last name? Coming from Amir Villaflores, also to Boss Yoyong while driving, also to Ryan Guzman, Bernard from Tumawini Isabela, God bless you. The number one here at Tumawini Isabela, number one naman pala tayo dyan sa Tumawini. Hello po sa mga listeners natin dyan sa Tumawini, Isabela. DJ Max pa shoutout sa lahat ng taga Parago, Tumawini at kay Kapitan ng Tumawini, Barangay 1 na si Kap Julia Manawis. From Bernard, salamat at sa mga batang HGB ng Barangay 1 na laging nakikinig din, from Bernard. Hello po sa mga listeners natin dyan sa Tumawini, Isabela. DJ, postpone po ang BSKE. Akala ko tatakbo kang kagawad. Ikaw na nagsabi, postpone nga. Paano ako tatakbo, di ba? Hindi, ano ang tawag dito? Hindi pa naman sure. House bill pa lang, final pa lang sa Congress. Di pa natin sure kung... Mali mo i-veto ng Pangulo, di ba? Shoutout po kay Jerwin at Lorien dito sa Kapirpiruan na Cordon. Asya, pagbati mula kay Joaquin, ganda nung pangalan nito. Joaquin, yan yung pangalan ng anak ko, Joaquin Gabriel. Parang ang lakas maging tagapagtanggol ng Kalawakan. Yeah? Joaquin Gabriel. Tapos ang nickname mo, Waki, di ba? Shout out kay Jerwin at Lorien sa Kapirpiruan, Cordon, Isabela. Nakikinig din daw po pala sa atin si Attorney Benjamin Canapi ng Tugigaraw. Hello there, Attorney. My number one DJ for life. Parang mali naman yun eh. Parang mali yung ano yung tagline eh. Parang kabila yun, sir. Talaga, attorney. Kung ano nung inaano. Ano tayo, Taps Radio, Real Radio, yeah? Big shout out sa mga teachers natin dyan sa may Rizal National High School na nakikinig po sa atin ngayon. And likewise, sa mga establishments po dito sa Santiago City na tayo ang background music nila ngayon. Na-LSS ako doon sa isang tawag dito, company jingle ng isang establishment dito sa Santiago City, yung Koreana Sea. Diba? Lakas baka, Koreana Sea. Pagkasensyaan nyo na po, di kasi ako marunong kumanta, kaya hanggang doon na lang yun. Ano na. Basta maganda yun. Ang ganda. Very catchy. Ang diba? Galing nung composer. A big shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan po sa may Difun Quirino. Hello po sa inyo. Pa-shoutout kay Rembert from Texter 2154. At Rembert, ito yung kay Judy Kumba, kay Martang Inday. Yung asawa ko, tinatanong niya, meron pa kayo nung kahapon? Masarap kasi yon, sabi dito ni Sheena. Gusto niya pala yung luma eh. Di mo lang nakain ng 2 hours panis agad. Yun yung sinasabi nga nung iba na kapag mabilis daw na napanis yung ulam na binili mo sa karinderya, ibig sabihin kahapon pa yun. Natawa ako doon sa kanina yung pagpink na yung hotdog sa minudo. Papanis na daw yun. Ano yun? Yung magkahalo na yung lasa ng adobo at kaldereta. Kasi nasa isang lalagyanan lang eh. No? Pag yung adobo wala ng sabaw, shout out sa'yo Mang Mario. Shout out from Limson Arthur. Kapag yung natirang Bicol Express naging dinuguan sa gata. Bakit naman ganun?
itsura nun, ano? Nangitim yung Bicol Express, gano'n? Kapag lasang adobo pa... kapag... ano yan? From Noemi Desipeda. Kapag lasang adobo pa din yung minudo. Kapag lasang adobo yung minudo. Si Joaquin kanina, sabi niya rito, na-miss daw niya yung boses ko. Been listening to you since pandemic, sabi niya. Tagal ko na rin talaga sa pagraradyo. Biruin mo yun, simula kasi ng first year college ako. Hindi, grade 12. Tama, grade 12 ako nag-start eh. Nag-DJ na. 11 pala, December ng grade 11. Doon ako nag-start na maging isang DJ. Campus DJ nun. Grabe, tagal ko na pala. Ganda ng Sterling Campus. Yes! Ganda talaga niyan. Listening since 2002. Ay, matanda na to si Joaquin. Pa-shoutout, Boss Ersan. Boss Ersan, oh, shoutout daw. Pagbati mula kay Sapyo, Sapvon. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Maki with a song called Kahil na lang. Back to back with the Cab of Joe's Multo. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: Labs Radio.
1: Feel the love.
2: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TAPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
3: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: Ba't may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Jos Garcia with Ikaw Ang Iibigin Ko right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly pa rin po, DJ Max. Play that song para sa nanay tatay ko. Naalala ko kasi nung buhay pa sila nun na every time na naka-airy na ako nun, laging ire-request ng mama at papa ko na i-play yung song na yun kasi every morning, dati madaling araw kasi ako, sasayawin nila pang pag-iising sa kanila. Ayan, natulog-tuloy sila ng matagal. Habang tulog-tuloy. Pwede po pa-request, sir. Wag mo na sana by Parokya ni Edgar Cesar by Kia. We'll check kung meron sa console natin mamaya, brother. Kung wala, baka may ano ka dyan, may substitute ka dyan na song. Our question still goes at... Ano na ba yun? Paano mo... Wait, balikan natin. Paano mo malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Again, paano mo malalaman na kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Rangel kasi, sir. Ay, ikaw naman pala yan. Ba't nandito ka? Mag-aral ka nga na mabuti. Graduating na kayo. Ay, graduating na ba kayo? Hindi pala. Third year pa lang. Wala. Buti ba yung iba, nagdala na ng pagkain dito. Ito si Rangel, ilang taon na yung McDo niya, hanggang ngayon, wala pa rin. Ano ba naman yan? Puro amba, walang bitaw. From Migs Isidro, kapag yung natirang... nabasa na natin pala ito kanina. Pag yung lumpia may halong tokwa, minsan may baboy na tinadtad pero lasang nilaga. Bakit? Ni-recycle yung ulam ganun. Yan, nilagay sa lumpia, 'di ba? May mga ganun eh. May na-experience akong ganyan. Second year ko, sir, nag-shift ako. Yan na sinasabi ko sa iyo, isa ka naman palang keyboard. Shift, 'di ba? May shift sa keyboard mo, wallet. Yan na nga lang natin 'yan. Anyway, we're almost down with the final hour of our program. Maya-maya po ako magpapaalam na. At syempre kailangan rin mananghalian, gaya nung iba diyan na nananghalian. At syempre ang ating lunch today ay sponsored ng aking misis at sponsored din ni LJ na nagdala ng chowkey. Thank you. Kapag lusaw na ang laman ng dinuguan, either galing sa minudo ng kahapon o adobo. Sabi ni Abby Romero, hindi ako makarelate sa dinuguan, hindi kasi ako makain ng ganyan eh. Bawal. Not because religious matter, bawal kasi ayoko yun. Mapili ako sa pagkain eh. Hanggat maaari nga, gusto ko lang kainin corned beef eh. Pwede bang kumain ng corned beef nang hindi nagkakasakit, diba? Parang mas gusto ko yung ganun. Kapag may hotdog na hindi nuguan, bakit ba ando tayo sa dinuguan ulit na ano? Wala na ba ibang ulam na nakakain dyan sa karinderya kung dinuguan, minudo, wala man lang ba sa ano? Bulalo ganun? Sabi ni Giancarlo Torres, imbis na pagkain, kapag luma na yung tindera. Grabe naman pala. So dapat pala fresh yung tindera para masabing fresh din yung pagkain na binibenta. So kapag luma na yung tindera, luma na din yung pagkain. Good morning, DJ. Pabati po si Mark Simon, a happy birthday from Denver, Navarro, and Albert Gawiran. Oy! Happy birthday, Mark Simon! Alam mo yun, nagba-birthday ka pa? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Kung ayaw mo na, andyan lang si Lord. Para maramdaman ko naman birthday mo, padala ka ng pagkain dito sa stasyon. Ikaw naman eh. Yan, puro bate, walang bitaw. Happy birthday, Mark Simon! Pagbati mo lang kay Denver Navarro at Albert Gawiran. Naway maging masaya ang araw mo ngayon kahit walang pera. Number one na sakit yan ng mga nagbe-birthday ngayon, lalo't August month ngayon eh, no? August nga, di ba? Ghost month, I mean, yun pala. Pasensya na, medyo nalutang ako dun sa part na yun. Ghost month nga ngayon, no? Di ba? Karamihan na nagbe-birthday ng August, walang panghanda kasi walang pera. Kapag may sarsa na yung pritong isda kahapon, sabi ni John Mark Cabiles, may sarsa na yung pritong isda.
Maraming salamat sa mga patuloy na umaantabay sa ating programa, nakatutok sa kanilang mga bahay, sasakyan o sa kung saan-saan pa man yan. Sa mga establishmento na tayo ang background nila ngayon, maraming salamat po sa inyo. San man nyo kami nakahagip ngayon, naway maging masaya at ligtas ang araw nyo ngayon. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sugar Free with song called Batang Bata Ka Pa. Batang Bata Ka Pa. Ito sa tinderang luma na. Tanda mo, Batang Bata Ka Pa. Back to back with Noel Cabangon, Kanlungan. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Enjoy this song, mga kapatid.

10:09 on the clock rather. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga patuloy na nakatutok sa ating programa, magandang tanghali po. Happy, happy lunchtime po. Sa mga nanananghalian, sa mga bumibili ng pananghalian, sa mga nagluluto pa lamang, at sa mga walang pananghalian, happy, happy lunchtime. Kahit wala kang pananghalian, happy lunchtime pa rin. Malay mo, part niya ng diet mo pala.

Who am I to judge you, di ba? Anyway, ang mahalaga humihinga tayo at buhay tayo mga kapatid. Sa mga nakatutong pa rin po sa ating programa, sa mga sandaling ito, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga kakatunin lamang sa ating programa, hello there! Hope you're having a great time. Naku. Happy lunchtime sa mga topsians natin dyan, sa mga classmates natin. Anong lunch mo? Yabangan ng baon na naman to eh. No? Hello there sa mga ano po, sa mga tao. Diba? Wala nang iba eh. No? Again, paano mo malalaman na luma na yung tindang ulam sa isang karinderiya? Yun yung context ng pinag-uusapan natin kanina. Gawa nga po na ang inyong lingkod ay, should I call it food poison? Hindi naman. Basta may kinainan akong karinderiya. Ako personally kasi, bihira akong kumain sa karinderiya. When I was a kid kasi, nagkaroon ako ng trauma talaga dyan nun. Kaya bihira akong kumain dyan. Kaya yung mga kaibigan ko nun, eto na naman si DJ Max na rich na naman, na hindi ko makakain sa karinderiya. Hindi dahil ayoko yung mga pagkain dun, or hindi ano ang tawag dito, or whatsoever. Ano kasi, nagkaroon ako ng trauma eh. That trauma brings a lot of memories. Hindi, yung trauma kasi na yun eh, anong tawag dito? Kumbaga, masyadong malaki ang ginampanan sa aking isip, sa aking pagkabata. Kaya ayun, sabi ko bihira na akong kakain dyan sa mga ganyang karinderiya. Eh nangyari ulit kahapon na ganun nga. Anyway, sabi dito ni Angel Batosalim. Ganda naman nung apelyedo, parang galing ka ng anong tawag dito, ng Zamboanga ganun. Lasang tinola ang fried chicken. May sarsyado rin yan sila sa natindan. Ano, lasang tinola yung fried chicken? Ba't na ganun? Or yung fried chicken, maasim-asim na. Ganun, ano. Sa umaga, maganda kung umaga po, DJ Max. Sa pagbati mula kay Sir Joselito Carrion Borja. Pabati po sa ere. Salamat po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Maraming salamat po. Hello there, Sir Joselito Carrion Borja. Long time, walang paramdam. Eto si Sir Joselito eh, ano eh, talagang nakikinig to sa lahat ng stasyon niyo. No? Tsaka ano, ever since the world began. Ever since na nagsimula ako sa career ko as your radio DJ way back. Matagal na panahon na yun. Mga panahon na yun eh, nililigawan pa lang ni Sir Joselito si Ma'am Judy Ann. Judy Ann, nakalimutan ko ngayon dating pangalan ni Ma'am Judy Ann, yung apelyedo niya. Nung hindi pa Borja. Basta hindi pa sila kinakasal noon. Basta ano eh, nakalimutan ko, yan. Eh ngayon, may asawa na, may anak na rin si Sir Joselito. Hello there, maraming salamat Sir Joselito sa patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Hello po, pwede po ba request ng halika na, thank you po. From Texter 4403, maya-maya natin na ma-play yan kapatid ha. Basta abangan mo, i-play ko para sa'yo yan. Pag napakinggan mo, lagi mong isipin, ikaw ang dahilan kung bakit na-i-play yung music na yun. Halika na, by Maxi and Drayson. Sige, play natin maya-maya. Sabi dito ni Christopher Javier, kapag may nakain kang lasang adobong karne na sa pansit na. Totoo ba yung adobo ay nire-recycle tapos nilalagay na pang sahog sa pansit? Legit yun? Parang never heard. Ngayon ko lang naramdaman. Ngayon ko lang yan narinig. Teknik ko naman pag nakita ko na nasa maliit na lang na kaldero, ibig sabihin ininit na lang kasi bagong luto nasa malaking nalaglag. Pag bagong luto, nasa malaking lalagyan. Ay, ganon! Sabagay, from malaki kasi madami noon, to maliit na kaldero kasi ininit na lang yung kahapon, kukunti na lang, paubos na lang, kumbaga. Ay, medyo medyo magandang theory yan. Pagpatuloy natin yung mga ganyang theory. Kung marunong kang magluto at araw-araw mong ginagawa, alam mo ang lasa ng bagong luto at bahaw na ulam, sabi ni Agnes Tiedermann. Totoo, pero hindi kasi ako nagluluto, kaya gusto kong malaman.
Basta DJ, ingat lang sa pagkain sa karinderya kasi yung iba dyan hindi talaga honest. Dagdag na pa. Totoo, diba? Yung iba kasing may maiserve lang. Diba? Pero shoutout sa mga malilinis na karinderya dyan. Marami naman masasarap na karinderya na nakainan ko rin syempre. Basta ang ano ko na nga nun, ang paborito ko sa mga karinderya is yung mga sabaw nila. Hindi lang ako fan ng sabaw na papaitan. Parang negative 10 over 100. Gusto ko yung may mga nilaga, yung mga bulalo, ganyan. Siya, Alan. Pag bumula na yung bibig ng kumakain, sabi ni Myra, grabe naman. Hindi na yan, anong tawag dito? Hindi na yan, hindi na yan panis. Food poison na yan. May poison na yan pag ganyan, pag bumula. Iba na yung nakalagay. Ano sa hug niyan? Ano sa bang muriatik? Ganyan. From Joy, kapag dinadagdagan ng tindera ang sandok sa ulam para maubos na siya kapag halos madurog ng karne o isda o gulay. Pag ganun kasi nababad ng husto eh. No? Kahapon pa na ibabad, tapos ngayon nababad ulit, dinisplay. Yung pagsandok pa lang niya, naghihiwa-hiwalay na yung karne. Ano? Yung iba naman, wow, napaka-tender. Tenderism yan. Ay, big shoutout sa mga estudyante nga nanunood sa atin ngayon. Na panay ang silip dito sa booth natin. Nagbumukha tuloy akong hayop dun sa ano, sa zoo. Diba, sabi naman dito ni Ricardo Digao, mabango lang kapag mainit pero kapag malamig na, bigla mo na lang siyang maiisip at masasabing miss na kita. Parang hindi ka related, kapatid. Parang may pinagdadaanan ka na dapat natin pag-usapan sa isang tagay ng Red Horse o kaya ng isang emperador. Ayan, babay po sa pinakamayayaman ng Quezon San Isidro Isabela, ang may-ari ng Point and Auto Car Care Center and N Resort, likewise yung De Cecilia Farm Resort. Ang Nietes Family and Obra Family, diyan po sa may Quezon San Isidro Isabela. Grabe naman, mabango lang kapag mainit pero kapag malamig na, bigla mo na lang siyang maiisip at masasabing miss na kita. Ang bigat ng pinagdadaanan niya. May naririnig po ba kayo nagme-megaphone? May naririnig ako eh. Ay, big shout out sa nag-heart na ano ha. Mamaya po, we'll be back on live sa ating TikTok. Ay, kailangan ko lang ipahinga yung aking cellphone. Pero yun mo naman mula alas 8 hanggang alas 12 naka-live. Grabe naman na yun, di ba? Sulit sa oras, kumbaga. Mamaya, magla-live po tayo. May nagtatanong kasi anong oras o daw ulit ako magla-live sa ating TikTok. Maya-maya po, magla-live tayo. Tapos, anyway, ang ating katanungan ay nananatili. Paano mo malalaman? Ayan, inulit na lang yung pagkain sa isang karinderiya. Daming nakaka-relate sa atin. Siguro marami rin yung ano dyan. Kapag super dark brown na yung sarsa ng minudo. Kanay! Uy, pero di ba meron kasi yung ano, yung grabe maglagay at, di ba sa minudo naglalagay naman ng atay? I believe so, ah. Meron kasi yung iba, yung meron ako nakainan ng karinderya, pagkasarap-sarap na minudo. Dark brown naman yung kulay. Eh, ano kasi marami yatang nilagay na atay. Pero di kasi ako fan ng atay, di ako makain ng atay. Pero ano, pag hindi ko alam na may atay, or pag hindi ko alam na atay na yung nakakain ko naman. Basta huwag nyo lang ipaalala, gano'n. Hindi rin ako fan kasi ng gulay. Kanibalismo. Carnivore eh. Basta yun. Baka may mga vegan dyan ha. Diba sa Amerika, yung mga vegan. Masyadong OA sa prinsipyo nila. Kapag ang nilagay sa munggo isda. Ay, yung pritong isda kahapon, no, ni-recycle, nilagay na, no, na sa hug sa munggo. Sabi ni Ronel Arzola, pa, feeling ko hindi naman na yung ulam mo kaya yung karinderya yung pinepersonal. Kasi sabi dito ni Ronel, kapag ganun pa rin ang suot ng tindera. Yung tindera yung luma, hindi yung pagkain. Grabe ka naman. Pinersonal eh, ad hominem, personal attack. Kapag binagsamang adobo na ang karning baboy at manok. Ganun may ano? May mga ganun eh, nagluluto ng adobo na mix yung karne ng baboy at karne ng manok. Sarap yun. Talk what baboy, nag-dry na, sabi ni AJ. Nag-dry.
try na. Eto, eto legit to yung sabi dito ni Hokage. Pag madami nang lagay sa isang order, kasi nga pinipilit na nilang maubos. Tapos ikaw naman na ano na ang tawag dito na buyer or consumer. Diba? Mapapasabi ka na lang, ay, ang ganda sa arindiryang ito. Taas ng serving. Dami ng serving, ha? Dito nga ako paulit, ano, paulit-ulit. Eh, paulit-ulit din pala yung ano, yung, ang tawag dito, yung ulam mo. Pero meron yung mga karinderya na naturally, ano talaga, madami sila mag-serve sa, ano, sa isang order. Lalo na kapag vlogger ka. Siyempre, tatamihan nila yan. Sabi dito, sabi ni Princess Garcia, pastil lang, walang sinabi kong pork or chicken kasi halo-halo na pala. Shoutout doon sa kinainan namin sa Ramon. Sabi ni Prince, saan yan? Nang maiwasan, diba? Malay mo kasi, ano, pinaghalo talaga. Ikaw naman, shado kang judgmental. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Like and follow nyo naman po. Yes po, mamaya, I'll be back on live po sa aking TikTok. Abangan nyo na lamang po, ano. I've got here a song from Sugar Free with a song called Makita Kang Muli. Back to back with Brown Man Revivals. Maling akala. Maya-maya natin i-play yung ano, ha? Halika na, liga na. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. Enjoy the song.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hi, one thing I really love in Taps, the interactive touch boards, not just in one classroom, but in all classrooms. And these are not just for display. We use them regularly. Students are always excited to participate in class discussion. Try Taps, enroll for next school year. I'm Charmaine S. Ramones, a grade 6 learner.
3: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

was Bruno Mars with Finesse, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Marms DJ Max. It's lunchtime! 11:45 on the clock. Happy, happy lunchtime po sa mga tapsians natin. Likewise, sa lahat po ng mga listeners natin na sa mga sandaling ito ay nananghalian na po. Bakit sabihin mas nauuna daw yung radyo? Inunan ako ng radyo. So, naia-advance yung boses ko. Isang radyo ka nakikinig. Pakinggan ko yung sarili ko kung ano yung susunod sasabihin ko. Parang pati ako nawawala sa sasabihin ko. Nawalan ako ng karapatan, gano'n. Sa mga... wala. Sa mga nananghalian na po, sa mga sandaling ito, happy happy lunchtime po. Sa mga nakikinig sa atin habang kumakain, sana mabulunan kayo. I mean, sana enjoy nyo yung pagkain ninyo. That's what I meant. Ayan, di ba narinig ninyo may gumalaw? I won't take much of your time, mga kapatid. Sapagkat alam kong yung iba sa inyo dyan, ine-enjoy na yung mga pananghalian nila. Ano man ang pananghalian ninyo, ipagpasalamat mo yan sa pumay ka pa siyang dahilan kung bakit meron kong nakakain ngayon. Huwag mo masyadong angkinin, huwag kang masyadong self-centered na pinaghirapan mo lang. Diba? We're done with the final scratch of our program at maya-maya po ako ituluyan ng magpapaalam. Pero bagay may mga pahabol na mensahe rito. Oy, Texter 4403, na-i-play natin yung song request mo, Halika na Halika na by Maxi Andres. Fun, huh? Sana pinasayaw mo yung kamag-anak mo. May mga humahabol pa rin sumasagot dun saan. May mga nakaka-relate yata sa akin na may mga sama ng loob sa ibang karinderya. Pag may ipis na kasama, sabi dito ni Catherine Montes. Yun talaga, malaki ang chance, ha? Panis na yun, di ba? Nilamutak ng ipis. O kung hindi man, kahit bagong luto yun, tapos nilamutak ng ipis, isa lang ibig sabihin. Madumi. Kapag nasa ibang lagayan na from LJ, totoo ba? May ano pala, may kinalaman ng lagayan. Kasi kanina may nagsabi nga, di ba, na kapag bagong luto, nasa malaking yun, di ba? Malaking lagayan. Kapag luma na, nililipat sa maliit. Kasi yun na yung mga tira-tira, kumbaga. Mabula na, sabi ni Justine. Paano nagiging mabula kapag kapag luma na yung ulam? Totoo ba? Hindi ba kapag mabula na, panis na yun for sure? Punto lang naman natin dito, paano mo masasabing luma na yung pagkain sa karinderya? Di ko pa masinasabing panis na. Kahapon kasi panis yung nakain. Ito common tong nakikita natin na sign na luma na yung pagkain sa isang karinderya. Yung tawag dito, pag sobrang lambot na ng karin. Hindi pwedeng tender. Hindi pwede masyadong pressure cooker, ganyan, kaya malambot talaga yung karne. Hindi pwede yung ganun. Basta kapag malambot, qualified na kaagad na luma yun. Anyway, maraming salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng 4 oras. Magsama-sama po muli tayo sa susunod na araw, sa 4 oras muling Bardagulan. Ewan ko may natututunan kayo sa amin. Or puro na lang tayo dito kabulastugan. Once again, this has been your DJ, Mimes DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid, kahit medyo makulimlim. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from One Direction with a song called Last First Kiss. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Once again, DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingi mo naman!
1: Hindi ko talaga marinig kitay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang!
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

0: Tops Radio.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa Tops, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa Tops ang anak ko. Enjoy Tops High Tech Facilities.

0: Angel, bakit ka umiiyak?
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bastilan!
0: yun lang.
2: The Quarter Mix on Taps Radio, playing all types of music, but just the music you like to hear. From 3 p.m. to 9 p.m., Mondays through Saturdays on Taps Radio.
1: Ba't gabi ka na, ha?
3: Pasensya na, love. Tag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan Ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
3: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
3: Ay, yun lang.

0: Labs Radio.
1: Feel the love.
2: If you're in TOPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
3: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
4: Eto, okay naman, Batch.
3: Kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
4: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
3: Yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: The Quarter Mix on TOPS Radio.

0: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
1: Nagbabatawa po kayo eh.
0: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
1: Tumigil na nga kayo, Tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Aga mo umuwi.
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, eh, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
2: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
1: Teka, e bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
2: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
3: Pumasa po ako sa test.
2: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
3: Pregnancy test, itay.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
2: Yes, ma'am.
1: Okay, let me know your name first. What's your name?
2: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
1: Wow! Are you Pilam?
2: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagba.
1: Yun lang!

0: wakas, may girlfriend na ako.
1: Talaga lang ha?
0: This is the moment! Oh yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
0: Eh, yun lang!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Rosita, alam mo bang para kang drugs?
2: Dahil ba nakaka-addict ako? Na-addict ka na sa akin? Kinikilig ako sa'yo. Ay, okay lang yan. Na-addict na rin naman ako sa'yo eh. Thank you ah.
1: Hindi, dahil nakakasira ka ng buhay ko. Buset!
2: Ay, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganun talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganun din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganun ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa makilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral. Hey!

0: Hindi naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 6 o'clock. Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio.

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Radio 107.1.

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
3: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
1: Yun lang.

0: news, mga parents. Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Cecil, magluto ka na pag alis ko ha.
1: Ano pong lulutuin ko?
0: It's up to you.
1: Ay, sige po sir.
0: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
1: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
0: Ah, eh, yun lang.

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kung one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bas,

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Auro.

0: mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna, 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.